0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke leboga Karabo Motheletše Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng edire barutwana ba go tswa ka sekolong seo se phagamego sa Pulane ba re dibaesekela tseo ba di abetswego ke molekgotla petition ka kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba Violet Mathe di tlile go ba thuša. Maphodisa ka belabila a thakgotse lesolo la go nyakana le mo gononelwa yo a mantšhwago le molato wa go swara poo kgwebo yeo a bego a šoma go yona belo ka motledi ka seleteng sa Waterberg. Foramo ya go lwantshana le ditiragalo tsa bosenyi ya CPF ka mono Limpopo e re e na le kgolofelo ya gore mokomišinare wo moswa wa maphodisa o tlile go ba thuša. Tše ke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka ire go latela Thobela.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Go tloga mankweng go fitlha ka dikgale re go tlišetša mabose a dipoledišano le boithabišo. Ye, ke Radio Tab 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.

0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke le bra karabo motheletsi thobena. Go latela ditaba tsa iria bo lesome, taba kgolo go tsona ere. Barutwana ba go tswa ka sekolong seo se phagamego sa Pulane ba re dibaesekela tseo ba di abetswego ke molgotla petition ka kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba Violet Mate di tlile go ba thusa gore ba se fihle sekolong ba lapile e bile ka morago ga nako sekolong. Barutwana bao ba re ba leboga kgoro ye ka project yeo e le gore ba tlile go kgona go bolokega se ke bela ka ga Mate maabane a be e tile project ya dipaesekela ka seleteng sa Mopane. Mate ore maikemisetso a bona ka project ye ke gore ba thuse ba ithute gore ba kgone go fihla sekolong ka nako, mme ore bjalo ka kgoro le sekolo ba tlile go netefatsa gore ba šoma mmogo go netefatsa polokego ya baithuti.
2: Dinyego re thusa re kgone da sekolong ife bese re sile cause e no loda kabela ene o nwero la basho ba banji inyego re thusa re efi bese re sile re kgone da sekolong principal ba skaba ba kerro ba kerra re di sekolong kabela.
1: Ra gatela pele ka tsa gore maphodisa ka bela bela a thagotse lesolo la go nyakana le mogono nelwa yo a mantšhwa go le molato wa go swara poo kgwebo yeo e bego ešo a šoma bjalo ka mootledi ka seleteng sa Waterberg. Se ke bjale ka ga setlhopha sa go akaretša maphodisa a selete sa Waterberg ka tšhomišano le bahlankedi ba tšhireletšo ya private ba pašale morago tshedimošo ya sefatanaga seo se bego se otlela ke mogono nelwa yo mmileng wa a 101 mme go fitlheng ga bona lefelong la tiragalo go begwa mogonenelwa a ile a fologa sefatanaga seo se sepela le go tsena bjang botala. Moleletso maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Maleselo Letoba ore ba ipiletsa go setšhaba gore yo a ka bago le tshedimošo ya go hwetša mogonenelwa go ikgokaganya le maphodisa a gausi. Malesela ore
3: ba fetsala jwa molao ge ba phurukutša koloi le lephaka go ile go a kgwetša ditlabela tše mmala tša transformer go teele didirišwa tšeo go dumelago didiriši tšo tlhatlhamolola transformer. Sethunya sa 9mm seo se bego se tletše ka mahlatlhela a 15 ka nomoro ya tatelano yeo e phumotšwego le sona se kgweditše ka letlhakoreng leo mogononelwa a tšhabilego gona. Yo a nago le tshedimošo ye e ka thušago maphodisa go golega mogononelwa yo a amegago a ka ikgokanya le motlhankedi wa dinyakišišo e le go Sergeant Franc Segobela yena o humanaga mo nomorong ye 082-962-1493 goba setiši sa maphodisa sa gausi goba nomoro ya thibelo ya bosenyi 086001 goba go šomiša MySubs app.
1: Re gatela pele ka tša gore foramo ya go lwantshana le ditiragalo tša bosenyi ya CPF ka mo Limpopo e re e na le kgolofelo ya gore mokomišinare wo moswa wa maphodisa ka mono provinceng yo a tlo go tsebagatšwa o ya go tla ka mano a go tswetša pele ntwa kgatlhanong le bosenyi. Se ke bjale ka ge go letetswe gore go sasa mokomišinare wa go gama kgomo ya lefisa General Puleng Dimbane a engwe nokeng ke tonakgolo Dr Popi Ramathuba ba tle ba tsebagatše mokomišinare wo moswa morago ga gore nako ya mokomišinare wa maloba Lieutenant General Thembi Hatebe e fitlhe mafelelong kgwedi ya go feta. Modula setulo wa foramo ye CPF ke Franc Gasago o re ra kharitlela ka tsa gore mbela ka ga mo mafelelong a beke komishini ya dikgetho ya IEC e tla be e sepetsa masolo a go bua wetjwa badudu gore ba gathete maboingwa di shombe ba dikgetho mo mafelelong a beke. Foramo ya baso a ka go mogahlwa Action SA ka seleteng sa sekukune ere e tlo ba e etile pele mananeo a go tlhotlheletsa baswa go kgathate madikgethong tša mebušo ya selegae tša lenyaga. Ešile masweneng e bago moetapele wa baswa o re go botlhokwa gore baswa ba kgathe tema dikgethong.
4: Ke tlhotlheletse baswa ka moka ba province ya Limpopo gore ka di-1 go fihla ka di-2 tša August ba ba teng wa dišetse go tlo register ba tle ba kgethe mokgatlo e le gore bona bjele ka baswa ba bona e le mokgatlo e le gore o tlo bantšha lefatsheng la tlala wa ba iša le fasting le re le bitsa gore ke tropo ya maswi le dinosi. So baswa a ba tloge megotheng ba tloge strateng ba ba etengwa disetse go vota ke mokana ka di 4 tsa November ba ba vote le mogatlo ba leng shosho gore kona o ile go ba tsisa noka ya kwenane.
1: Ke ruma ditaba tse ka go tsopola taba kgolo mmena e re barutwana ba go tswa ka sekolong seo se phagamego sa Pulane ba re dipaesekela tseo ba di abetswego ke mologotla phetiši ka kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba Violet Mate di tlile go ba thuša gore ba se fitlhe sekolong ba lapile ebile ka morago ga nako. Ke mafelelo a ditaba tša irinye letela tse dingwe ka iri ya bolesometeng. Nna ke botlhale moela wa ditaba tša Radio Tef Thobe.
0: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha 103.8 FM on your dial 100% at your corner. Radio 10, the station that listens to the people.
5: Ke nna Mapitsi Moyeng, moithuti wa BA in Criminology and Psychology in the University of Limpopo. O theeleditse a re tsošeng go Radio TEF 103.8 FM, station sa go theeletša.

0: end of the story ke direla ko sha go tswa fela go khaya bthetwa gore mo gore letefa no 3.85 station se ke sona sa ga go sa theletsa batho re letefa ke bolong gore mo seng ya le gore mo theletsa re letefa be telefela metsotso le sume tharo bele gona re libile fa le iring ya bo ka gese iri ya bo le sume ti mo lo re a dumela re a gola ga botse go dikagelo ke le tjatjela la bonela bommela merapelo gospel Thursday re a gola gore mo lolong gona o iketlile e bile gape re netefatsa ga botse re letjatjela ga go lala bone la bommela merapelo ga eno ba letjatji fele ba letjatji le le gore gore ya go matlafatsa ka ge le gore ke bontšhitse mo e le gore go le motho mabakeng a mantši go na lelo tse dintšhitse le gore na le go direga bophelong bja gago nako tse dingwe go na le hwetse e le gore o latlhegela ke tumelo ka fase ga mabaka a itsego gape le nako tse dingwe tumelo e re ge go latlhegela kgwetse go latlhegela ka lebaka la go kgwetse e le gore nako e nngwe ore go lebelela batho ba o phetsego le bona batlhe mongwe batho ba o phelago le bona wa lemoka gore go na le segoba se segolo magareng ga gago le bona kudika ge e le gore ba atlegile maphelong a bona e fela wa feleletsa e le gore o bone ke modimo dilo tse e le gore wa go direla tsona ga selo tse e le motlhe mongwe o dinyang kago ka yona nako yona eo matlhe mongwe o fela o ipotsiša gorena ke rapela tšatši ka tšatši beke le beke e fela goreng nna ke palela ko go ka kgwetša se e le sela se e le gore ke tloga ke senyaka se ke dumelang gore se tla dira gore bophelo ba kae bo kaone se ke dumelago ebile ke tshepa ga botse gore se tla kgodiša ebile gape sa kgona go ka mmatlafatša bjalo ka motho e fela kgwetša le gore go thapelo ya gago e swana jwale le ka molaetša wa WhatsApp ke fa motlhala mo o kgwetšang gore nako nngwe o na le go romela motho molaetša wa WhatsApp a se go reply ba gona a se go se respond ba se boe go wena e ba taba ya gore gore gore morena modimo ga se atlha ao bluti ga a tlha a bula data ya go boledišana le wena ka nako e fela gona taba nete ya šala motheletši wa redotef o tla re ga a bula data dilo tša kgona go ka sepela ka mokgwao o nyakago le go dumela gore motlho mongwe e swanetse gore di be ka gona thobe
1: season after season Radio Tap never disappoints. We continue to give you red hot content. The station that listens to the people.
2: Mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto, tshedimuso le boithabiso. Radio Tap ga ena thaka go tja gaasho 103.8 FM. Setiši sa go theeletša batho.
3: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatsago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la Aretsu Shane, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare.

0: o thelje karabo mathapo irinje tharo ka tatela
1: a ke a ne le nya gore go fele ka nna mara ke
0: go a re tsho sheng tse seng sa rna sa radio 10 10

ID PD PT tseveng ya gago kana nimpa ke dinela go shabetsa tsa masupo pedi fela re tshela re ga bolo se metem tele re tef se ke se ripa sa mafelo sa nanola a re tshe re tefa 3.5 FM go beka gore re tshe ba ka sa re ba fa botlhale mo yela ka di taba tsa ira bolo se metem tla go tlo balatela fa ka brand mo ga di gona mo station se se go tele tsa batho tseba re a tshoka gare ga le tshetila la bona go botsi kira tjo kara galana no la are tsusheng ke be ka tsela ye go ka gele gore la le tshajile la bona selele le telele ke lebeletse gore mabakeng a mantsi ba mtlhomong ke itlise ka tsela ye ke le kaka ke bontshe bekeng ya go feta gore na gantsi re ke go tswelela polelo ya gore go ge motho wa mosadi a le majajing o khwetse ile gore ga a swanela go ka apela motho wa monna belo ka botsisa gore na e be ile gore go ge le dulele le ba babedi e le wena motho wa monna le motho wa mosadi le dula gona ka fa lapeng leo le ba babedi na go tlo o diragala eng ntateo go ara gore a ka setle a ja go fitlhela motlhe mongwe matšatši a mane go ba a matlhano go ba yaka gore na e ka ba matšatši a gago a tea nako e kaka wa tseba peke ya go feta kare ge ke kgaogane le ena batheletše taba ye ka kopana le ba bangwe ba batho ba e le gore ba be ba mpotsa le go laetša gore ee taba nnete ya diragala go na le malapa a mabjalo e fela ke botsišitse gorena ke setso goba ke sedumedi sa rena na re dumela ka tsela yeo ba motlho mongwe ke ka mogo setso sa rena maAforika Borwa se le go ka gona na bangwe ba rawa ke setso bangwe ke sedumedi bangwe ba rawa ke setso sa gabo rena se dula ka tsela yeo pelo taba e ke a e busa besong ya lekgono e fela ke e busa ka tsela e gore ge ba ke setso goba ke sedumedi ge re dula re le ba babedi o le ke nyetse e le wena moga jaaka goba le wena mosadi yaka ka tsela eo na e be e le gore go diragala eng nako eo e le gore go wena o matšatšing na ga keje gape ge e ba e le gore go ke sedumedi seo re dumela go sona ke phošo motlhomo ke e beye ka tsela e ga ke re basadi ke basadi ba motse motlhomo ko ba matšatšing ke fa motlhala go na le moletlo ka motlho mongwe e le moletlo wa pulo ya maswika ka motlho mongwe e le moletlo le wa monyanya goba motlho mongwe e ka ba e le taba ya lehu na basadi bao ge ba le matšatšing ga ba apeele setšhaba ke e busetša morago o ikwe ge e fitlha fa kuduka ge e le gore ye banna ba etse bakudi bao ba felago ba bolaya dikgomo ge ba e le meletlong goba ba e le magong ge monna a šilafetše ga bolae kgomo ebile gape kgomo ga a nyakege ka ba motlhomongwe a šilafetse ka mokgwa le gore go ka ba bone mokhu e ka ba e le gore motlhomongwe ke taba ya gore o tsenetse mapae e ka ba e le gore ge banna ba motse woo ge e le gore go motlhomongwe ba šilafetse ka mokgwa na re tlo palela ko go bolaelwa kgomo ra palela ko go bekwela kgomo ra palela ko go ka tlhabelwa kgomo ka lebaka la tšhilafalo go motlhomongwe ka lebaka la dilo ka mokgwedi le go ka gona ke setso ke sedumedi 0769140815 ke lefela supa tshela senyane tene lefela sete tlhano ke ebotsa ka tsela e kuduka ge e le gore a ke re kere dikwe di bolelwa ebile gape mabakeng a mangwe ra re ge di bolelwa re ditheleditše nako tse dingwe ra ba bo monyatša leeto wa kgwetsa re tlo ba re bolela taba gore a dilo tsa di kgonagale kgomo e ke a e bolaya na ditlamorago tša go bolaya kgomo eo ba motlho mongwe tša go swara kgomo eo o se o a tshwanela go e swara ka ge e le gore go o tlaba o šilafetse goba motlho mongwe o tlaba o bone mohu goba motlho mongwe o tlaba go e na le mo tsenetseneng go gona ebe e le gore go na re dira eng gona fao ditlamorago ke dife ge ba di gona le gona ke nyaka re e thome pele kaka putšwa ka ya botsebotse ya batho bo ko gona ke sedumedi goba ke setso ke tumelo ya rena goba ke setso sa gabo rena goba motlho mongwe ge e ba e le gore ke setso o tla tlhalosa gorena ke setso ge se e tla kae goba ke sedumedi ge se e tla kae le gona ge e ba e le gore go motho a ka feleletša e le gore kgomo wa e bolaya goba motlho mongwe wa e swara ka mokgwa e le gore go a swala sele go e swara ka gona ditlamorago ke dife ke bone gantšhi batho ba bangwe ba ke go ba ya meletlong kere ye meletlong jalo o kgwetsa e le gore ge re le fao meletlong re koma le matswae gapotse batla re koma letswae hei
e kri ri dako ngwa ngolo bo do se ba tshepi ga botsanyana mo ngo tla bi ra wana a wana wana ke ga botse e ke ga bo e fela a tseba ga botse gore a ba go biala belo a re bele di 0769140815 ke le fellowship a tsela senyane tena le fela swete tlano Jonas Masitla modimo wa boikanyo ke leina la kosha koshe le go topela yona re ka re ga dintlha go le tsa ditaba ke re befa taba re ya go e lebelela re ya go e swara ke re ke jaaka gore ke re bule di share ke re tlhatholle ke kushishe gore na e be ile gore ke setso ke se ga ga ba rena o tlhomo ke tumelo ye rena go le yona ba ke tumelo na gape ge motho ditlamorago tsa ge e le gore motho e le gore go a ka ba bone mokhumo tlhomo ga shila fetse ga ka swara nama yeo ba bolaya phofolo yeo o tla diragala eng ka batho ba batla ija kwa getse ba tla tlhafelo a ke tsene.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba leng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ipetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga wa lebelela kudu mašeleng, ga wa lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo o bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Mothogane kwa a tšhabelela ke phišo, a rema ditlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikologa phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheeletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Tef 103.8 FM setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Tef
5: 103.8 FM setiši sa go

ke ka botlhoko bo bogolo ba pelo ga re le tsebisa ka lehu la manjine le letswalo. Mohu o ba dula makotse. Mohu o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego. O tla bolokwa dirapeng tša mosepedi. Tirelo ya poloko e tla thoma iri ya bosupa mesong. Pego e tlhatselwa ke motšatši letswalo le Maria letswalo e le go bana ba mohu. Rele ke a botlhoko bo bogolo ba pele ga re le tsebiša ka lehu la Matshwene Caroline Maitisa. Mohu o ba dula moletši ga Makwea. Mohu o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego. O tla bolokwa dirapeng tša Thotse moletši ga Maleka ge e le tirelo yona e tla thoma mo iring ya bosupa mesong. Pego e tlhatselwa ke Tlou Tshwene Maitisa e le go barwa ba mohu.

le le hono re sa go sareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mola metšhineng e le Nicole wa gamaimela mararankodi a bophelo.

0: batho ba ga dikhale le re swara ka 103.8 FM.
1: Ndlovukazi, qhabakazi, nkosikazi, mchasi, nzalabantu, uyisibani wena mmadichapa, wena nkgonolosi lulama mmile lebogang, ke bitša tšona digošigadi tša ka gae mabone lesedi, le nketetšeng setulong sa ka sa bogoši, ke ra lena ba ga thulo, ba ga letsholo, ba ga tšwaile, ba ga thembane.